0: Tulamanna,
1: bin ya bi yahan ta kyan bi yor erun tulamanna, gelo ta daklo shweler erun.